0: Sinamistame Alex Kornay niya, sukta sa iya, sukta sa iya, si magwinta, li magwinta Alex Kornay, sukta sa iya, sukta sa iya. Niya, sumakto niyo kancho yang araw nchinga, nos nana ka chipichima da washa, saludos, saludos, niya kay pura saludos, kachamunanga. Niya, ya kishka, ya kishka mama, gunle, gunle, kati unchimi, kay programación, rinjisha, karan kucho manda, me mandaru yang gichson yara, kachamu pache, en el celular mucos niya, habilitas katiaun. 09-69-500-323 09-69-500-323 Himno Nacional.
1: La radio te informa la hora 18 en punto.